Abu, ubu unde, bichu wataru chetu, ndo mbandari, alifuwa na lugu ya.